Basi pemi bali bisika bozali bino baye banso bondimi ko sangana na biso pona ko kumisa nzambe tozali ne sengo mingi koyamba bino na kati ya milulu oyo pona ko kumisa Yesu ya solo ya solo ko kumisa nzambe pesa kansai na mitema mpe epetiaka milimo na biso pepele na kati ya motema nzambe ko kumisa nzambe na losambo ezali lokola mapapu mibale ya ndeke komema biso likolo ti na mozindo ya motema nzambe nalobia yesu na biso nzambe na biso aza kitoko makasi yango wana azoyoka oyo yo zoloba na oyo nga nazoloba moloko oyo ozoloba azoyoka moloko oyo ozoloba azoyoka ngo mpo loyembo eza monoko nzambe.